0: extra medicated soap. Buntu onye obuna na acha chota abuo kpoko piko boko eji egbu ori akpukpa ahu di iche iche dika ringworm, arubala, ngwo, rashes, ulo mposi na ulo ebe a na asa ahu pe. Ori akpukpa ahu obula ma nko umuaka ma nko okenye ekwega ama ama obugi maka nta akporo Isol extra medicated soap. Were ya sa ahu ta. Ki hihe patare eji akpo ya koboko. Obu oru aka Hadis Andromedas. Cho, mazuru ya nebe ni ila na era ahia supermarkets na pharmacies. Ihenta akporo Isol extra medicated soap na aru na akpukpa ahu. Mero otutu mmadu jidri aka ni kesa ya. E choice ni kesa opoko piko boko ha. Ba anyi ta na
1: 0703-066-2005. Zuruke nencha ISO extra medicated mobu ISO extra strength gemicide.
0: Kiwota pompwe, ika ani wokuya, nemenye nje na ori akpukpa ahu egwu. Eji akpo ya koboko.
2: ISO!
1: Piko, gwazi kwa ndi ya adunu.

0: si nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

Umibe, daalụ nụ. Daalụ nụ. Achọrọ m iji ohere a kenee unu maka na akaụntụ unu na balance zi ọfụma. Mana iji wee fụ na ihe na-aga ọfụma na nga n'anya n'anya, enwere m iwu nchọkọ unu na-edobelu m bido tata gaba. Hapụnụ nwa be m Veronica. Iwu nke mbụ, hapụnụ nwa be m Veronica. Iwu nke abụọ, onye gonye unu mmanya, kọwaara unu m ọfụma ka ghara itinye ya n'ihe unu ga-akwụ ụgwọ ya. Unu akụwakwa na bọtụlụ m. Iwu nke ịtọ, unu akụwa na bọtụlụ m. Iwu nke ịnọ, adị anụ ọgụ na nke ọ ga-eme. Were ọnụ tinye mmadụ ihe ị ga-eti ya, mana emetụ na ya aka ka ọ ghara ise. Sọsọ ịnọ ka ọ dị. Ka ọ dịla unu mfe. Ekene m unu ọfụma. Daalụ.